Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Faso za su iya gudanar da wannan shiri da kansu. Ya ƙara da cewa, da kammala ayyukan wannan makon, an gudanar da dashen ƙoda guda 7, kuma za mu ci gaba har sai mun kai adadin dashen guda 20. Afirka ta Kudu ta ce Tarayyar Afirka ta goyi bayan muhawara mai zurfi kan ƙaura. Wani jami'in gwamnatin Afirka ta Kudu ya ce Tarayyar Turai ta goyi bayan tattaunawa mai zurfi kan ƙaura. Bayan da Ghana ta gabatar da shawarar sanya rikice-rikicen da suka shafi ƙiyayyar baƙin haure a Afirka ta Kudu cikin ajandar wani taron Tarayyar Afirka mai zuwa. Ghana na daga cikin ƙasashen da suka fi sukar zanga-zangar adawa da baƙin haure da kuma hare-haren ƙiyayya da ake kaiwa baƙi a Afirka ta Kudu. Jami'in harkokin wajen Afirka ta Kudu Clayson Moniela ya rubuta a shafinsa na X cewa Pretoria ta yi nasarar daƙile yunƙurin ware ƙasarta ita kaɗai da kuma mayar da ita abin zargi. Ya ce Tarayyar Afirka za ta tattauna batun ƙaura gaba ɗaya tare da duba abubuwan da ke tura mutane barin ƙasashensu da kuma abubuwan da ke jan hankalinsu zuwa wasu ƙasashe. A cikin watannin da suka gabata, an gudanar da zanga-zangar adawa da baƙin haure a sassa daban-daban na Afirka ta Kudu. Ghana ta mayar da ɗaruruwan 'yan ƙasar ta gida kafin wa'adin ranar 30 ga watan Yuni, wanda wata ƙungiya mai adawa da baƙin haure a Afirka ta Kudu ta gindayawa baƙin da ba su da takardun zama su fice daga ƙasar. Kafafen yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito cewa Tarayyar Afirka ta yi watsi da shawarar Ghana, wadda ta nemi a tattauna rikice-rikicen ƙiyayyar baƙin haure a Afirka ta Kudu a matsayin batu na musamman a taron haɗin gwiwa na tsakiyar shekara da za a gudanar a watan Oktoba. Har zuwa lokacin fitar da wannan rahoto, Ma'aikatar Hulɗa da Ƙasashen Waje ta Afirka ta Kudu da kuma kakakin gwamnatin Ghana ba su fitar da sanarwa kan lamarin ba. Rahotannin kafafen yaɗa labarai na cikin gida sun bayyana cewa mutane 18 daga cikin baƙin haure da suka yi yunƙurin tsallakawa zuwa Ceuta ba bisa ƙa'ida ba sun rasa rayukansu. A cikin makon da ya gabata, kimanin mutane 1,500 ne suka tsallaka daga Morocco zuwa Ceuta, inda mafi yawansu suka yi hakan ta hanyar iyo. Sai dai har yanzu ba a fitar da alƙaluman hukuma ba. Tun da farko jami'ai sun shiga tsakani kan baƙin haure ba bisa ƙa'ida ba, sama da 800 da suka yi ƙoƙarin yin iyo daga gaɓar garin Castillejos na Morocco zuwa Ceuta, yankin Spaniya da ke arewacin Afirka. Firayim Ministan Spaniya Pedro Sanchez ya bayyana cewa gwamnati ta tattara dukkan bayanai domin mayar da martani ga lamarin. Gwamnatin Spaniya ta kuma yanke shawarar tura dakarun sojoji zuwa yankin domin tabbatar da tsaro sakamakon ƙaruwar yunƙurin shiga Ceuta ba bisa ƙa'ida ba. Firayim Ministan Spaniya ya ce gwamnati na aiki tare da hukumomin Morocco da na ƙasa da ƙasa domin dawo da al'amura yadda suke cikin gaggawa. Dubban mutane sun taru a kusa da iyakar Ceuta a ranar Alhamis a wani yunƙuri da kafafen yaɗa labaran Spaniya suka bayyana a matsayin shiri da aka tsara domin shiga yankin. Sanchez ya kuma ce ya tattauna da shugaban gwamnatin yankin Ceuta kan matakan da gwamnati ke ɗauka domin magance lamarin. An buɗe rajista domin shiga jarrabawar ƙwarewar harshen Turkanci wadda cibiyar Yunus Emre ke shiryawa domin tantance matakin ƙwarewar mutane da ke koyon harshen Turkanci a matsayin harshen waje ko kuma harshensu na biyu. Jarrabawar ita ce ta farko kuma ita kaɗai ce aka amince da ita a matakin ƙasa da ƙasa. Jarrabawar tana tantance manyan ƙwarewa huɗu na harshe, wato karatu, sauraro, rubutu da magana, kuma ana gudanar da ita a zaman jarrabawa 3 da jimillar lokacinsu ta kai mintuna 180. Waɗanda suka yi nasara za su samu takardar shaidar ƙwarewar harshen Turkanci a matakan B2 da C1. Wannan takardar shaida tana ba da damar samun keɓewa daga azuzuwan koyon harshen Turkanci a jami'o'in Turki, tare da samar da gagarumar fa'ida a fannoni kamar aikin ilimi, neman aiki, jagorancin masu yawon buɗe ido da kuma fassara. Za a karɓi buƙatun shiga wannan jarrabawa, wadda za a gudanar lokaci guda a Turki da kuma duk ƙasashen da cibiyar Yunus Emre ke da rassanta tsakanin 3 zuwa 28 ga watan Agustan shekarar 2026. Za a gudanar da jarrabawar ne a ranar 27 ga watan Satumban shekarar 2026. Masu sha'awar shiga jarrabawar za su iya cike fom ɗin rajista ta shafin yanar gizon hukuma na cibiyar Yunus Emre.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция ганг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Вину Радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Turchie.
17: Говорит голос Turchie.
18: Эфирда Turchia Ovası.
19: Dipleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
20: Ye Sıday Turchie.
21: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
22: Edo İfonitis Türkiye.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
23: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
24: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
26: Este es Radio Voz de Turquía.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
28: Zboru wa glasot na Turkiye.
29: Efirde Turkiye ovoz radio.
30: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
5: Türkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Anatolia ta kai. Kowanne dutse ba wai kawai abu ne na gine-gine da wani ƙwararre ƙera ba. Yana kuma aiki a matsayin takarda mai shiru da ke bayyana asalin al'adun wannan lokacin. Ta hanyar rubuce-rubucen da ke kan waɗannan duwatsu, bayanai game da manyan jami'an gwamnati, malamai na addini, mayaka da sauran rukunonin al'umma na wancan lokaci sun isa gare mu a yau. A wannan fanni, Ahlat tana da matuƙar muhimmanci ba wai ta fuskar tarihin fasaha kawai ba, har ma ta fuskar nazarin rubuce-rubucen tarihi, ilimin kayan tarihi da kuma binciken ƙwaƙwalwar al'adu. A cikin kimantawar da UNESCO ta yi wa Ahlat domin shirin jerin wuraren tarihi na duniya na wucin gadi, an fi mai da hankali kan sharuɗan al'adu guda biyu. Na farko shi ne cewa wannan wuri yana wakiltar wani fitaccen misali na ƙirƙira da basirar ɗan adam. Waɗannan manyan duwatsun kaburbura suna nuna irin ƙololuwar fasaha da aka samu a fannin sassaka dutse da ƙawatawa. Sharuɗi na biyu kuwa shi ne cewa suna zama wata muhimmiyar shaida ta wata babbar wayewa da ta rayu a baya. Duwatsun kaburburan Ahlat har yanzu suna ci gaba da nuna tsarin zamantakewa, tsarin imani, fasahar rubutu da al'adun gine-ginen musulman Turkawa na farko a Anatolia ta wata hanya ta musamman. A mahangare na UNESCO, darajar waɗannan abubuwan tarihi ba ta ta'allaka ne kawai a kan tsufansu ba, har ma da yadda aka kiyaye su cikin yanayin tarihinsu tare da ci gaba da riƙe mafi yawan sahihancinsu da asalinsu. A tsarin UNESCO na kare wuraren tarihi, kariya ba tana nufin tabbatar da cewa tsoffin gine-gine ko kayayyakin tarihi sun ci gaba da tsayuwa kawai ba. Haka kuma tana nufin kiyaye sahihanci, cikakken haɗin gwiwar wurin da kuma muhallin al'adu da wannan gado ya fito. Ayyukan da ake gudanarwa a Ahlat suna tafiya ne bisa wannan fahimta. Ta hanyar yin cikakken rubuce-rubucen kimiyya, ƙirƙiran kundin bayanai, ayyukan gyara da tsara muhalli ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido ta Turkiyya, ana ƙoƙarin tabbatar da cewa waɗannan duwatsun kaburbura za su isa ga al'ummomi masu zuwa cikin kyakkyawan yanayi. A cikin wannan tsarin kariya, ba yanayin jikin kayan tarihin kaɗai ake kula da shi ba, ana kuma ba da muhimmanci ga alaƙarsu da muhallin da suke ciki, yadda ake tafiyar da baƙi, binciken kimiyya da kuma shigar da al'ummar yankin cikin ayyukan kare gadon al'adu. Sabuwar fahimtar UNESCO game da kariya mai ɗorewa wadda aka ƙara ƙarfafawa a shekarun baya-bayan nan tana nuna cewa gadon al'adu wata rayayyiyar al'ada ce da ta tallafa wa ilimi, binciken kimiyya da kuma ƙarfafa asalin al'ummomi. Duwatsun kaburburan Seljuk na Ahlat na daga cikin fitattun misalan da ake da su a Anatolia, waɗanda ke nuna cewa dutse ba kayan gini kaɗai ba ne. Dutse ne abu ne mai ɗauke da fasaha, imani da ƙwaƙwalwar tarihi. Waɗannan manyan duwatsu masu cike da nutsuwa waɗanda ke kallon kyakkyawan shimfiɗar tafkin Van sun yi tsayin daka tsawon ƙarni da dama. Ba wai suna ɗauke da tunanin al'ummomin da suka gabata kaɗai ba ne. Suna kuma isar da irin ƙololuwar fasahar sassaƙa dutse ta Turkawa da kuma zurfin gadon al'adun Anatolia har zuwa zamaninmu na yau. Godiya ga ayyukan da ake ci gaba da yi na kare wannan gado, wannan muhimmin abin tarihi yana ci gaba da isa ga al'ummomi masu zuwa tare da kiyaye sahihancinsa da ainihin siffofinsa. Ta haka ne Ahlat ke ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin tarihi da ke ba da gudunmawa wajen bayyana arzikin gadon al'adun Turkiyya a matakin duniya. Masu sauraro, a wannan kashin na tafiyarmu mai taken Sahun Turkiyya a UNESCO, mun yi nazari kan duwatsun kaburburan Seljuk na Ahlat, inda dutse ba wai abu ne da ke jure wa gwagwarmayar lokaci ba, har ma yana zama ɗaya daga cikin shaidu mafi ƙarfi na al'adu, fasaha da kuma ƙwaƙwalwar bai ɗaya ta bil'adama. Ina muku ban kwana, sai mun sake haɗuwa a kashi na gaba a wani sabon wuri na musamman daga cikin wuraren gadon al'adun duniya.
1: Sahun Turkiyya a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.